Ana ka maha e kumakawa, ana mi pa avatua pa vava. Ana ni wapawi nalime, ni pare pa ma ehi pahun.

0: paga.
1: Ya. Mwene madafu na duwa delewila. Oge wa mchito mjibonpu. Ozuwe wi okunda murmaga. Kaelo bene yene yao nunde labaye aziwe makamaka chini upatile. Bae, chene cho bae. Akala olumzu wa mtu mwina ne mafriz katupange. Meka nawane na mtu.

0: niganona mo mfuna yolupa nona anokumezwa vina gwabale a ndumwa ilabo wakafunaga ukasanya rampesi a virege mugano desile de mpanyelela akalafuna lebe mu tinte sile wila eke musina anti bansinali nta eke musinali sile da tinte jile infude ya mangwana infude ya dayo nona yo sinoda nangagano wila nu kamie bene makamaka vina iyo noda nagano do da amude abale ana marlijia wawa amunyi a cristal gano alaji
1: makurumena
0: kuwa agafunaga uko sa
1: mudondondo
0: baba awene thinku a fiede wa ndumwa we labu apange wila labu nangana iyo nofuna nikose mudonde ona abalandu mwa labo anwa mandara supa ya mdila wila akamieve akose jawa akose mudondwawa so okana ovula mungovini nona mudondobu akose waga awe nevina kala ali kala ikana mukukuta osogoro ntao awe ne tinku arome mudondo okodo amkutobule maji mukukuta komu onenda mono wa mara awe ne podo kosa mudondo mono wa mara baka fara karwejile karweja pula bontu enkala ya supai no kala ya supai awe ne notie pa de moda wila karodina
1: vivir pare gina kuwa
0: vivir ke padina obe bisikleta obe mota obe atu vina kuwa na albana ne ndo endege padina kwa so gudulana ma nona niga kana mudondo so kanavo mukukuta ntao endofanya wela mudondobu nikalele mono woja vina endofanya wela ba mudondo ni bapa iyo nikale ni formare uma kuluna indiana uma fila indiana kuloga wela ni mele kada mtu nduni wae ate vangomela tuya mtu mwalamu late ngomela tuya iyo banigadwa na ufanyela atuvie na kwa baga bakalao ena kuwa wila arabeli yege ngovi aba amfuno ulu parapa nona iyo la dhile na iyo dabuno sisene wila nu vayene wila mwodege weda mudila so ufanyiwa makatano ya mbuzi.
1: Baito da mwini na mabasa agano zivete ndezo mrampani na mwini wa aspa ya mrampani nukuno zambezi ya makamaka unlabila kamini na atu wila idege zetu mrampani nuna so dinivuza
2: Radio Transito

Waluiba wa Alan Jackson, I will try obe dinelo tagia okwela weo bye. Esi mvurwa na mukumboni mwa Radio Msambiki Zambezia, Radio Mambal, Radio wa Radio Tene. Mambesu wa skachipili labona ganyo ina viru viru. Wakata magela mbrotha wa tha ganyo ina anutida mabasawa vamo vaa na iyo. Iyo la marinyo kani intu wa vogo iyo nuka miedha ni mabasa ni mwenyo. Nyo mno iziwa. Nuka miedha ni mwenyo vanu ni mwobe Brenda Fasi ya wi anikele dungu ijikani vulindilela. Kumina mita la makumararu na moda. Nyoya hudhuwa msika. Malo hudhuwa msika. Savie kalau. El bueno vale. Baito. Nyoya inadhuwa mutamageleo. Nyoya gufanya maperofere ya bamari wewo. Nyoya gumila banangu mbuni. Joga wila nangu wivino nuvaya kumifatiti.

Baito, chicho yo fanyi loko sa mawani muda gavoa awali na mapasa wakapele laiwa urudi loge ni kuru ni chimero vera 2002 ben flam ninja magila odo paduani niyo ni gana vio saka sa dhipari dhote na tiana ni dha gana jibovina dhote na tiana dha masaka mduni si dhovani ni bai ntamila ga oa galalia ni humbesi ni nguku ayo mabali mutu gare ya ni mwaka mieve wa sasa nyate pesawa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito, yo mudizi bwami paga nzamo na mbrono maganyo. Nona mpaganyo ambudu wa mpuno mkamblingeni ya Radio Moçambique. Kena nila ni mudizi wenyo. Mwengese laga ni uvuru ni njemeru wa ndalewa ine. Mitos e realidade. Vividos, crônica de Aroni Vale. Nona antinivru, nindoga uma esse ledo tene de nipaduela labo labo. Nivru, nilebu na Aroni Vale, ninguli wampuno mukamulinya ni a Radio Moçambique, Zambezi, apano vachuabo. Nivurunti. Nili machikwi meli. Azugube milimetri kashka. Machikwi meli. Ya wila mpure mo. Esile dhadha gamwana wale. Ninga vichirape. Nadhi mpadua mpako vano. Baito bubu mpaga nyo, wana yu mpuno mkamlinga ni ya Radio Moçambique. Nyo mfuna mkose pira pira mudhembule ni vurunto. Mwengese levina mwengede de na ozi wa onda manivuru ni mwene mpo. Bae, obu wali mpaga nyo mwada bae, wana yu mwena kalano wake la mpaga nyo mwina ni natuti ya mikomwesi. Nile wengese la, wila nyo kuma akilele. Mpaganyo denyo.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Vai, tonga mziwia deyo, diga kwa na kumina mwadhamita la makumeli, nofugula mchito deyo. Yowi, nivoleo mdima ni wa ambalani nyona kwa ni ya juwa kala boninganti. Ninge kanati, ni mwobe Mr. Jere, belana agabo. Ana agabo. Mudepujele ngafuna bade kwile. Damunya bade dona ada kamna kamudepujele.

0: mwiyo napani ya jaka siku nti na dabu no kadinao
1: kamuna
0: kadina sadafu na ya wila ambala ni
1: afa
0: nye ote ni ya bala nkosa ya kadabu no zoba aliwa za matelo za mabasa vina guwa no na wila mulugu vina guwa aka mieze wila mabasa nkosani azogo songoro awole unuwia alawa igina mtambiku udo mzima.
1: Bye. So Andre, you know, tamalan mkano mbezu watima.
0: Yamba.
1: Yamba, yo.

0: Este Urban Ilúa, buen día. Aló, buen día. Y Gael, buen día.
1: Buen día, Macumín.
0: Nada, compañero.
1: Y a mi canal.
0: Dino ganan en Luvi.
1: Y a mi nombre, Madame.
0: ¿Zenaneño?
1: Mira, la Catarina, gracias, Macula.
0: Niña Catarina, van una cuanía yo como Mumbala.
1: Mumbala.
0: Bani, ¿insane?
1: El mío de Luis y Alfredo.
0: ¿O nada que Suria?
1: Seis años.
0: ¿Oromo Susa?
1: Sí, Oromo Susa, sí.
0: ¿Oromo le bani o beloru davo mkosadai? Muy camera, kudai. Galatri. Ya, mnelo le biwa, mnelo o lagiwa. Avo, du le bani, nyo dukani. Agora vai, vamos falar mais do lugar no ano do.
1: Ih, a cara na zero, ninguém vai voar e
0: Aham.
1: É.
0: Vai, eu não tô mana no co, murumbada, murua na gama basaba.
1: É verdade, yamba.
0: Yamba, yo. Dicana, muito bom dia.
2: Bom dia.
0: Banu, lum, chitoni.
2: Gentil.
0: Uviani.
2: Omunyama kata marebe.
0: Ah, o marebe so gentili kambe nuko wala ve ko mala weni.
2: Eh, ni munganga di mulugo. Ko mala weni kulia bure. Brigade pene weni.
0: Okuno vina kichino mwana ni ruwa ni manngon mwa armazia. Kitikiti. Mwa dana da weni ka muntu ko ko buda. Kambe ni nako ne joka banu wani.
2: Eh, okuno wano mwa bene ka ona kwa nyaja ka. Da na da ire ambarani abale tena na kwa nyaja ka dabno. La matelo zo la vamrala ni. Ula mulugu ata na lele.
0: Ati de vivi.
2: Ati lada. Ya jaka zawa vidu eno ingi vave.
0: Bye, so gentili no tamana mkane yo mambe swatima mvuruna kama basi.
2: Obrigado.
0: Dikana mui na mfune mumbu zeta. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi.
3: Bega kene nyo.
0: Eyo ni kana. Din loga nani mwini muruta gani?
3: Muluga ni David ulikuare.
0: So Davidi?
3: Te.
0: Ah, ulikuare. Kumala wani? Kulima kani?
3: Ako, bumala wani, bumala wani.
0: Ah, banu na kwenye joko ulikuare?
3: Mwana ka tarsi.
0: Tarsi?
3: Te.
0: Ona za kangasi? Ah, tarsi, si. Ona joko kangasi da mnudini?
3: Makumeri ya kamora.
0: Zailu mwaye ni mfuna mchezi lukani?
3: Nada, edele mwede yote mwana hatu tene.
0: Na hatu tene, ndi.
3: Se.
0: Bye, nuta mala nto mkane wa mbesu watima mvurona kama basi.
3: Brigado, yamba yon.
0: Yamba. Bye, nali okululuala, yoni gana vuzugu nwa dhipari dhote na tia na za sambikudu. Obano di, ditu Philip, na Maria. Maria. Weo Maria. Nga Maria muidelele na haiku. Jibote sika, nopo weka mzina nina se. Ololo guwa munga Maria. Mbwa kala oena. Angu sada kakeni. Elwe. Oga kalo mwalavina mitoro za wabamsoro. Oga wike msoro gobu ila.
4: Watani pondo.
0: Watani pondo, watani pondo. Michido vino nukua. Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi.
5: Nagumu pene nyo.
0: Mida mwagumi. Dinloga nani muluvi?
5: Muluga na elu kuna odere bairu galavi.
0: Bairu galavi odere. Banu na kwenye ujwa koko galavi?
5: Naka ya kadi sobrini ya ganiliza unaka ni yaka kumi na taru na moda.
0: Yaka kumi na taru na moda? Lavi.
5: Yaka kumi na taru na moda.
0: Ah, yaka kumina tana moda. Ah. Bye. Nga zelu maye ni mfuna mchede zelu kani?
5: Nada, yene akalimona walele ya asuzi ya kaya amari ni skola.
0: Na utamala numambe swatima mvuruna kama basaba.
5: Brigade ya.
0: Bondi ya mwini olu mchitoni?
6: Bondi.
0: Mwagumi?
6: Bondi.
0: Mkalanga kamulimu gumi? Lizuna nto kamulo kalanga pero muli uvi nga muno uida. Lavi.
6: Nangu mi nangu.
0: Dinlo gana ni muluvi?
6: Nili yon puno salumi.
0: Mkalungu?
6: same card ng pandemic.
0: Nsana na yun?
6: Sina ang ni Timoteo.
0: Timoteo, baano na kanya jaka sa Domingo?
6: Ano na kanya ng limo ko ang gaye?
0: Jaime.
6: Si si.
0: Ona da kanga si Jaime.
6: Oli na di rasa yan na kanya dan.
0: Zelu maiye na yung funam chesa lugan.
6: Na ninga si ngenga si ngenga yun.
0: No yung kamari di?
6: Si.
0: Ako ang mga binge kamo funo laba. Mga tida mabasa. Una mga binga ba?
6: No laba.
0: No laba mabasa tay.
6: Ah no dam tati no gonda kuni no gonda laba makara no gulia.
0: Ah baito baito. Mga tida mabasa na buwa mo da.
6: Si masik mga buwali.
0: Ah mga mo na mkuwa no pupurwa mkuwele we ba we to maunua da no kunaza sejano. Uno pupurwa vina? Bye to mwale mabesu watima usati mingu mkane u mabasa adresu. Idikana mwina bondia.
7: Bondia.
0: Lindoga na nani muluvi?
7: Muluga makuzi wa mwina santo.
0: Diso santo?
7: Si.
0: Makuzi murdagani?
7: Wa mbawa.
0: Ambawa. Ah, banu na kwenye jwaka wa mbawa.
7: Wana kana zaka baki miyeni.
0: Nyuene mwanya?
7: Nyuanya.
0: Buna zaka nga sida buno?
7: Inokana 22 jano.
0: Zelu mwanyue ya?
7: Kauli ato dedeke mudre tunakwaga.
0: Haa, ikale juwene. Mm. Ya uga guavadila kwa waba uteba. Kududu kaya santo odu? Haa, dudu nzo ni mutebeni. Ono iwa nene. Yeah. Mbo uwa mkalapuru chuchu. Kwa gore beta kamte edibinu.
7: Kurupe kwenye na mudre tunako.
0: Ah, bye so santo no tamalan.
7: Obrigado, yamba.
0: Yamba. Bon dia.
8: Bon dia, radio.
0: Mwagumi?
8: Nina kupene yuina.
0: Amugumi, dinlo gana ani muluvi?
8: Muluvi asamu lo kakane uye la vina kuna makuwa nima.
0: Ah, chini padule?
8: Ya. Yeah. Yoko zipadua, diligare la mkwaga.
0: Ma, anudu pa? Onadaka?
8: Mkwaga, mkwaga, wakala makuwa nima vina, blogelo gana kwa nye jaka la vino.
0: Nzana nibani?
8: Muzina di Nicola Jardim Sia.
0: Ona da kanga siye ni?
8: Ana zocho anu.
0: Zelu ma jardi?
8: Mujori ma Nicola fanyo na igumi nukala nukala.
0: Bye, no tamara nuna mbesu watima.
8: Obrigado.
0: Yamba. Maria iwe. Watani pondo. Mbana mitoro masoro. Chova, chova, chikura. Eya. Chova, chikura, chova, chova. Cheve. Mbadito Felipe Caramo Jeda, bom dia. Alô, bom dia. E outro moa. Buina, bom dia.
9: Bom dia, bom dia.
0: Dindoga nani, mo número da gani?
9: Muluga na sou Benjamin Waraposo Kakamui.
0: Sou Benjamin Banu na Kwania Waraposo Raka.
9: Ia, o que não banega cabo, carivaio mutuna Kwania Yaka.
0: Ah.
9: Ya funa duwile tribana kwa ni ayaka, za matelo, za mabasa. Kwa ni akane igumi wakwa na ye sentri igumi dugwe oduwa noduwa.
0: Bye. No tamala nuhu mbesu watima.
9: Obrigado mdimuwa.
0: Bondia mwina. Otumuwa.

0: ka foto.
1: Dikana mwi na foto, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Mwagumi?
2: Egumi gene tene ni okora di.
1: Okunu kwa dre tuene, dindo gana ni muluvi?
2: Jane lepa walushuni.
1: Ah, maro suludi.
2: Odwele maro suludi.
1: Walushuni va kambeni maronda anoida.
2: Anoida.
1: Nyo to sumaneji. So maronda enyu kaya buena mbedu wa unde junyu pa.
2: Anikuliwa kina kaweli.
1: Anikuliwa. Abu maronda haba abi oba amai. Kaya unde junyu.
2: Kaya para mbedu
1: nye. Aya ni kambeni maronda kwa nia joka.
2: Mkwa gato simbili.
1: Una za kangasi?
2: Unjwe china bota wangu. Zanu mfanya mwenye mpumina kuwa mkwa kira mjwai.
1: Ah. Una za kangasi ni?
2: Yene leo no uruwa ni zina.
1: Onjira review na nifuruwana?
2: Ono uruwana hini.
1: Aya.
2: Ni gara afu nalikunye mkoti.
1: Ah, wila nga we ono nduwala. Agora tabo. Yene vina. Onli gara iloko, agali gara iloko no.
2: Mwelo waka liga waka talinoza.
1: Eh, baito oje la murobe mchite upa. Oka liga are kumbonya, ono poluwa. Baito, mfuna mbaize, rugani yenu nada kangasi odu.
2: Mfanya na asia kipale 37 anu.
1: Zelu mwaiyene ya?
2: Akale, kane guru, vina mfanya, akale zelu mfanya na vina buwa. Zelu zai, vinaene, anachi, agwena mnum sogoro.
1: Bye. So, suludi, huma mbesu watima, mabase edetretu, vina nama kwenye waka, matange edetretu.
2: Vina afanywe na vina.
1: Yamba.
2: Yamba.

Mie defuga michitro sabwa muthi za hapo nitawa dasvira venji ukala naipari yegyo ye nyuko mvurona kama basi alo kuno dudene mkunyo malabotene otudele miko mbwesi vala ni mitana miraruna mitana makumatano na mitano nivaiwe na kuyo malogila lizu na elomwe na madeveluwa ya bakalode ni mkunyo malabotene mwane mwyoji walizu ni inrabuli yao tu wenzi na Belton Kasimu imene mpako vano hunga ni dasvira kanobu elo chinja Nodhuwa nejezi loila, noguma na nilabo nina, barimunya na mazuzu atia wila diyelele mkamulia ni ya radhi Msambiki. Yamba.

0: Kambrinha ya Rad Msambiki, ya msu promisela za mbeza vachuwabu, aveviaga mabasa a zombi, mabasa aba ankweluwa karuga na miyamu zombi. Mabasa aba anda machipiri na mashano mbrimani ya lisune chuwabu, ninga mikalu zofuna wila ni gumani zelu zotiano tiana. Sabwani nurumela wela iyo na azomu inikana zelu, iyo na azomu inikana mubuelo, wabana fanya wela iyo nsogurie, ma okara wadiretu wa logo neo, mbunye masukume njene, onijo mbela mburo bae, mbunye Rad Msambiki elaga mburo bukani, azombe kaza nine sile zino sosani, iyo ntamela ravadidi maruma Rad Msambiki, mwanyo vinagwa ulivurua epadi eji yoko.
1: Kaloga na miyo mbuzo.

0: Umuna mato na bruma ne lepadi ya poesia epadi edge evira yonikalaga mama lelo marma makaniu aba marma mabasiu aba arabuno nupita lagawila dabuno nikana mobi weu odu olimuyesa olinameba onzivya mabasiu aba arabuno mwanyo mwoteni vina gomba vya mitaka zenyu, yoni lagawila nilawe ngesela ma abale ali mubolo enyu, esile zili mitaka zenyu, esile zili zelu zenyu. Mbwenye kavavya nivi, iyo nilawe ngesela. Mbwenye nirukuche laga mikombo mwaru ma mobi weo, mwazo mkwe mfanye padijokuno, nilogaga ya Mr. Jerry. Mwaloga mduni uhila, orumana vamaro melo eno ya mabasa enyu, jo hila mwankana, abale awo na nyo, niloga uhila ninga speyo, abale awo na nyo ninge ikalile uhila odu, kibarize nodu muyesa, mfanya uhila miyo di musazi. Odikosi ili uhila miyo, mangwana dayo, dikale vinagwa na miba. Yo nafuna mutie, mwa aname baba, aprovisi njina Zambezi, yo nafuna mutie, ngafuna wene aname ba atanu. Mwa abale, anaona nyo wila chibazeni aba, anameba, anda alagaga, logo, anda, azivyaga minaguwa na jibo, zotiano tiana, zivyavya weni. Ngafuna weni, anameba tanu. Nimfuna nirome wanawi tanu, baniga kita wanawi nae, wanawi raru, wanawi ndi, mpaka waroma. Mbwenye nafuna mumurome wanawi tanu. Odu nimuona Mr. Jero wila chibazeni, odu, nameba, odu, oli, speo ya logo ndi. Nizo wila eji ekalalorucha pati sabani anameba enjene anda azviaga logoneo anda achetiaga achuabu otene. Mbwenye iyo nafuna mutie mwa aba ngafuna atanu nimurumaga odeno duwa nao itanu. Onakala anu nimurume lanyo wila odu chibarizeni.
1: Wanao tanu nimurume lamio we odu chibaribareni noza na jibu dholaga di keli.
0: Wanao itanu nakali keli nuna nizo waga wanao inai onakala.
1: Wanao nai onakali mdu mwa Snopi.
0: Onakali Snopi. Nizo waga wanao iraru.
1: Wanao iraru akalaga nameba Suraj.
0: Akalaga nameba Suraj. Nuna nizo waga epadi ya wanao indi onakala.
1: Wanao indi nifanyaga muzo nameba vina Mr. Conselho.
0: Mr. Conselho. Nuna nikalaga kirichiru mwa nameba odu oliworoma. Odu numdume la Mr. Jerry. Wila kibarizen odu dudu ona ekale lwe ninga supeyo ma oisa wae vinagua. Nuna mwanyo vinagua mvura na mabasi aba. Kanti kitene nubani onumuona nyo wila chibarizeni. Onkosa epadi ya aba mwa atano. Nuna nizuwaga mwa woroma. Onakala ni Mr. Jero onumuona nyo wila chibarizeni odu okana. Oesa okani kale lyo zivia yotide la logo neo vinagua.
1: Woroma onumuona miyo onekale lyo na olaga na otide la.
0: Logo neo
1: di Constancio. Mundi mwa Constancio.
0: Nona nilogo ila mundi mwa Constancio dudu oliva umuron voroma. Mwa aname baba atanu animo na Mr. Jero wila chibarzeni aba anameba anda atide laga nlogo na Province Jona Zambeza atide laga chuabu. Ala kaga vinagua.
1: Pumonimu nameba Constancio onamuaga chikale nameba nimtami umuru voroma. Ondana mabasa awiba lagaga vina atrela ganlogo ntino no tene na pano wa Zambezia otia vina wa Zambezia na elabu yotene
0: ya
1: msambikisi.

0: Lero Pairufino mulikuonana na anthu ankati maziko a Moçambique mwenye mpugumanika kunterero kwa provinsia ya Sofala na basenangu dapaswemo na ontongi ya kukhala mkadamo wa posto administrativo ya Gonda. Mapata piaka muchiri Gonda kode kuverana na mbumba, kuverana na asapanda fumo. Sipinti pekunesa taifu na cheza na mbumba mizizi ningaino ya kumalisira.
1: Basi na chiteni nzizunu pa kukhala pabodzi na mbumba. Milikhala ningana ndini nsogoleri yao pa chisa cha Gonda Shibabava. Pa kutoma ikhale yakunesa thango konda kudziwa kuti ninji pinafunewo dzinza iyi. Mpyanji pinakomerwa na iwo. Mpyanji pinaipirwa na iwo. Kuna kupifunza pikandinesa. Daza pilondezeni kuti ndiva kuli mbozi awiri atatu palonga kutwa. Chinakomerwa na ife muno ndichi. Chinaipirwa na ife kuno ndichi. Munga chitatenepo matilondeza. Kubulukira pene pale. Ini ndi kutuweza pensene pinalongewo. Pinalonga mbumba. Pwene kuli kuti ife tisapano. Pachisapato pano nkabe funa ipi. Pachisapano ife patisafuna ipi. Kutuweza piri pinafunewo. Tinepate chinchino nalonga akulu kuti wankwanisa gosha. Wankwanisa gosha tango ndi kutuweza piri pinafunewo. Kwene ku nsiku za sabudu. Muntu onsene ni asenda kapembera. Maigreja mazinji. Maigreja mazioni. Apostolika asenda kapembera. Ife tikafuna chitabasa. Pakutoma sofundisa mbumba. Nsikwa sabudi na kwanisika kuchitabasa. Yonanga. Sabudi futi kwa nakapembera. Ngabe mundu kumana mundu kwa nyumba. Tichiti nsikwa anja. Odisera kuchita ndibingu. Onchiposi. Tisatuweza pepi pinalongeo. Nsikwa sabudi. Tisalonga kuti. Ngabe mundu anakwanisa kutechitibasa achi. Ule igreja katolika. Podi, igreja zinangu zinachita misa kultu nisiku za dimingu, podi chita mboji. Azinji nisiku za sabudu, pae nkabi, nkabi mechu. Podi chita piano, na kubwela na kubili tani andu hakoneko, nkabi tera nisiku za sabudu, kutena kwa nisa chita basi. Nisiku ya kupuma, nisiku inendeo kava mambo wa mulungu. Ma igreja mazinji kunipa. Ipontu, Gonda, ndi mbuti ya kulima. Nisiku za dimingu, anangu senda kumaminda. Kumaminda ale na pembera maigreja, amazione da anasenda siku za limingu. Mbwenye ale anapembera kutanda igreja katolika, asatuwezambo mambo siku za limingu ni siku ya kupuma. Nkwanto anango ni siku ya kupata basi. Mbwenye zwanu kuti antu hakuneko, ndi antu hakuverana. Mundu asapika wadwa, mbachimere sabwerani, zamu wako ni leku lipa kubiri. Tangu ndavika mapira mauyanga uyu mapiranga bwerani tizamo kumwe kwa ni bibida pesi
0: mbana naipika ndimu
1: anaipika ndiyo antu mbomba inemu ningapika mpoli kwa chimira bwerani tizamo tizamo pabozibeni mbwenye mbumba sakala na nsiku mbapirana kutepa sumaneni ungana anampetachi bwerani zamu gani pia pesi anangu asachitisa kuti ndinakaba saka angandipeze nimbo mga mapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinja anangu asapika bwada mbapa sana mbakwenda
0: kumbuka anachiungano
1: cha didi cha kuvirana
0: nzisono kufeka kuti pakati pa chivirano china chitemwe musagbesera nambo mwadidi pabuspeni na nkada mwa district na kusabizwa kuti nzisono mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrator wa Pachibabava asamangambo lendo mnaimwe mbamwenda kacheza na anthu ampisa tangu ya basi na pato pakati pa posto
1: tisenda mbuya Gove alikuzesa mapatiro abasa kupitiriza ale dasiwa na anango anapita na mune mune na maadministrador anango iye kutimizirambo kutimizira kuti anthu akhale na kupata paza mbakonda kunyinjira chokupaswa pesi chokonda pesi kuti thangu azinja nanga khadzwerera tempo ya makalamidadi ile najue funa mazi kuti pense ndinapaswa pesi njirene iyo alikufundisa anthu kuti wangisane na kupata mapasa wangisane na kusaka ndima zikuli zikali ndima za kukula ndima zenezi za kukula za kukwanisa kuti imwe pakati pa imwe muna kwanisambo kutambaruka na kugumana chakuja funa mugulise funa chitatani mali mungakhala na mphamvu kutimizira kinali memo Gove Pontho alikupanga anthu kuti mangali nyumba zikulu mwambono siwa kalene na anango maadministrador alipita na mwenemu Govia alikupitiza kulanga kuti mangali nyumba zikulu mkwanisi kupita mwane mwadidi mukalembo mwadidi mkwanisi kugumana ambo chimbuzi mkwanisi kugumana timbuzi mbuto ya kuti mwenenda katira mazi kalane na mbuto kuti munga kwanisa kusuka piombo pina jiranemu upikemu pazulu piumi na zua pia didi asafunzisa antu Govi kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupezana mungona kutuya achiperwa na pintu pakuchita imu muna mpambo pezanani mkale antu kuverana Govi alikufuzisa antu
0: ndalonga tangwa Govi mbuya Rufini na kute mbuya Serge Govi ndi muntu nangu kuti ndisakumbukira nzizuka chiteni desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe ngabe anyakufunza adapita mmanja mwake nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundari Mafambisi akhale muntu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya Xibabafu pidavene kuti mbuya Govi nda Xibabafu ndakhalambo muntu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
1: ini ningalonga udidi wonsene nachita Govi anango anonga kuti wa Rufini kunyanguta msapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta